0: Hello? Oh, bana. Esimwe chwe kero, timanyire. Aha. Jakongero tere. Jakongero tere. Zero msanju itano. Ibiri msanju, ibiri mnana, ibiri emu, emu. Na zero msanju mnana, zero. Mnana, zero, zero, zero, mkage. Hello? Hello? Hello?
1: Yes, hello.
0: Waitu.
1: Amabara ni ya kabanyi sere salo Roseva na Kiswaza Kikuwe district.
0: Ego salong.
1: Ego kusimile presenta wevali.
0: Na yu kulirize nganjen.
1: Tukuhuliriza mnu KKS tujigonza. Mnu gama zima KKS ya rogu. Sangivu chwe kilimeta kusika.
0: Ego ba.
1: Baitu tujigonza mnu.
0: Mwevali kutubere rao.
1: Suroha nukiswaza. Wapajja varobe si indire kandi tuweteka nize kubakoma.
0: Bona baralia.
1: Tuku ya mwomu.
0: Eee, nyani nga bona.
1: Atiki kusoko katia.
0: Ego.
1: Haroho mkuru vyo na chime. Ogwa yesi mbironu wechia anaika ireho.
0: Ego.
1: Finaho kawagambe Patricki. Nawa bayaroho independenti. Tuinaho kawagambe Stevini. Tuinaho NASA. So tuwete nize kugenda kubakoma.
0: Okay.
1: Hello.
0: Yes sir.
1: Ego tuwete kanize ratukere ile gen

Okay. 91.7 FM Kaga Dikibali Community Radio. Nkugambire tuli mu season Yesu oke kando genda speed ya iri iri oikira ba Moze Kigongo. Aba Moze Kigongo bali mu rubuga rwa Kagade hano. Haduka yo mugenzi Varuvu omulyango namba 3. Baineho buli kimu. Baine birimwa. Gama nkembibo yebicholi. Enungi muno ekwerere miezi 2 ne kichweka ekwerere miezi 3 ekwerere miezi 4 kirihaliwe. Hybrid. Embibero kurungi muno. Hybrid. Gendo gule embibo yebicholi. Banywani banga abali mi. Tinkwenda kubagire itima. Ebi gimusebiri mwamoze Kigongo. Nkugambire. Obo kugule embibo. Obo kura akuguza habeyi eyo kusubuza. Amplirizi. Na habwekyo. Nyongere gali nyabagamba. Nyabagamba. Muleke. Muleke okugenda mukagura. Muleke kugenda mukagura embibo. Obe chigimusa. Habantu abo abakuruba sa motoka. Manyaba linka. Haba linka. Nangwa. Iwe embibo yawe. Obe chigimusa. Gendo chigule. Mwamoze Kigongo. Hatibu wala amara kugura ye chigimusa. Obe mbazo gufuire kisaka. Gujia kukora chenyine kiyokuenda. Banji bachuzira maziga. Habwebintu nkabinu. Abantu bana bakuruba sembaze ha pikipiki manya bali habugali bali ha motoka ebintu bino batabisome bo bali bakuba ugo kuteka mu embaze bakavuga bakagenda bakatunda baitu kugama nte omulita omubomba yalita 20 nte mu buyingiki tibaine kibamanyire nkugambire kibalaho mukaza akaferu ebirimo abiyaye yaye kwatana haitamu omubazi akagura hali bana bakubiru basamotoka. Manya pikipiki bali habugali tubamanyire nko kubabitabura ebihimba byona nebinyewa byasirira byawa so kwe hali bizibunkebyo ye kwataba Moze Kigongo handike namba yabo ni yenu ogule mbibo yebicholi enungi handi kandi habeye nungi ogule bigimuse birungi habeye nungi rabahaziro musanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero M. Zero musanyu munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero M. Ujakuba nobaza na Bamoze Kigongo. Zero musanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero M. Ampliriza Kagadi Kibali Community Radio. Radio eyenkurakura na amaka hamne byaro. Obwire bukeire muimuke tugende kutera akaruru. Bacha pasonero siwa nunye na besimbire. Kama abahu mugisa murabe mu kama abahu mugisa murabe mu singe murani muranti kusoboka kufuga ero simuli babiri bya kugambira nyakugamba na bitu muhairwe na bitu muhairwe akusangwa 40 akusabira abantu kandi bizibu byabo nibihwa na bwekyo. Nkugambire na bitumahiro msae John mukama kamubikizaho mukono ya msae saha magita. Muterere hanamba yesimu enu. Obaze nawe akusabire. Bakumweta na bitumahiro. Handike namba yesimu enu. Zero musanju musanju M. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Zero musanju musanju M. Kinana na ibiri. Kienda na munana.
makumi ana. Ujia kuba no bazana na bitu muhairwe. Namba yesimu ni yeyo 0 musanju. M. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ujia kuba no bazana na bitu muhairwe. Atulirize. Bantu wa mkama obwire bukeire. Obwire bukeire. Somu imuke tugende tutera akaruru muimuke.

0: duro pa el pecho.
1: Pero ahora que...
0: ¡Señora! Dame que no me equivoco y no es que sí.
1: Mira amazina chiga kunkora ninyonke manyere cyangwa kuzira nyama kitare bahembwa kuzira nyama gambire ngo nawe ukiri ba kuzira
0: bona ni ye mama
1: kali zaiwe yaruka mura biro Adziya bisekera mungu Na wagambire ngunyo wade ni ngama tindizira nyama wade nyagiegere nkuziro Mainye nyama nkagiega nkuziro ngu na utali ikiriza kule kau kulie mcheri Ngama baitu vojo na ngayo Kiali kamba na anduwe Ondi ya ngamba na nyowe amaro tindigare kano walikoro uta kilawe vindi ndibisanga yo alija kije ninyo manjile bae tindigare ka Amgamba bolata gezele mpura gali kwa ni kamakuru wa ibu tukusango mteo guli mwini Anduwe mwini gai hae ninyo manjile Analika jeo nova yungo chari wu Ange ni mgamba muziki njia kukuma mwagalo bate mwagalo kwa gati chuba lekume Ate njia bao eleza paka kumacha Chidja chijenze wendi chidabo vini senti kati Teri kuzanya zanyana zedi seti nako urwejo tuwa bade nga tutambula mfiudi nga tunonya kuma ulile ogeno kuna bachia manilo siwa nzivu naba isemu bari ma nenda nenda menyama zenali deko
0: manye kita
1: kapira manye kita

0: Haruanga ambire hanu mwana wange. Ijomba ile nintere nduru wakaruru nkasingire. Ani ya chekecha. Hati wanyongera gani kansoke ngie sime reso. Niyongu manye.
1: Nungiri akende.
0: Ndeke nchekeche umurundo gundo bondi mkisika kundu nyemere ile. Amazina ganyite buita. Akaruru kate ya paso. Nika. Ijo ni mkorela mantu utetao. Lele. Bagamba kilabo ija. Ama kurubo labo kakwasile bio mbirohoire bio koma. Na ito gena angatoli de. Nendele ni mkulire nyamao. Aba seje bachi ya pasa nendele siwa nuba sazile gente utetao. Aba nangu wafu nga chiru maa. Wafu chiwi.